Likamk. Nakakereta lating re mano. Likamk anina kam ni koslanak sa chishkunili hun kaplal akshkam hun haq di ralash kakhol mashna chikwa hinkan kanaw pero hapang likam kamaus hermanos han kwal chiprus na lep kawunak na kachichiko kay porque maho na ako kreatin herman mukukamata hunak lakwechalal malaklak wala lakakhol tawla ka mang kibisitar malaklana lajikwa tawla ka mang evan kibisitar an hona sa oslachor home na kat adina kriken pero ha mandikam kan nagula kan kwalki rusnale han mukush sail ta cho lo krech kan anke sino ke rai cho le hel o kan ki rusnale nin koslana khlaat le akskam la kwalal marela na marela witsen marea kushakil malaka belom aran nin koslana khlaat akwana experience sirishkil Changiru na shbanu likamk. Lishbenil na chich hukayin. Likamk na kulman haman unken katrah na kakwah partento takul sa lakong kaplan. Kauta ting hermano. Nagkakarita likamk na nagulat. Han magkutakwah ta. Kaut mahuna ako kit. Kama iskul sa isyuam lahlasaro lishmarta lishmaria. He man sahib sa isyo ramiw kakwa Jesucristo aran na hilan di kakwa di kenan. Ramiw li Dios. Pero ha man sulak li honal shiyaher lah Lazaro nakjah lah Lazaro kam kre istaklali asilar di kenan kakwa. Ha man shupay chak li kakwa Dios pero lah Lazaro kikam. Kikam lah Lazaro. Aran bitan niyos chanat kalibas. Tanamit. Shkam lah Lazaro. Naktoh makina kulak likako a Jesucristo. Arin na kikeretal likam kahan hinko na shpats take matakwa o malaking ka. Matinakol sa lako chach mkuchanta. Han naknarakshik eske porke na shnaw bartawla o chimkutanaw ani okre shokwal. Hokan kiskulah sa ishun kaplalep lish Maria, lah Lazaro, malak lish Marta, kikam li rasep, lah Lazaro shkam. Karus iskul li ranap na kanakatye, hansa ka lah pa manalep, kawut na ka pa manalep, porke nika isnaw na kli Kristo han Dios. Nika jonin rik ina kakwa, kaunak siya istaklash bakwali kakwa, kaunak siya istiyera sinra ili Diyos. Porke chirishkil na kaan, sakal ni ka ispap li Diyos kung ka iskonfiyans rik indi kakwa Jesucristo. Makjah lah Lazaro mukushikotish bakwal hunak lah eh, mukushikotish bakwal hunak li na nauril pal karupanil tarah malak hunak lah kurandero, hingka. Sino que hangi Cristo se coge, se cual se está claro, si reina, ya la agua mío. Hapman inca se manja de caco, cual na cual chac man que predicar. Arena que quiere tal, na tzakalak pa manelep, lish María, lish Marta. Porque que rey vení, li caco, yo que rey vení que el rajón li Dios. Arona kapman la at, na tachajer honak se la hunka blan. Parang katyonin laat at ting hermano. Kual usrah na klaat at solaki kamarik en lish nalepep yung malaklikunin lish ismano lish Maria, lish Marta na kshachar li rasep lish kausheban kakwirik edi Kristo. Sa istakla residik en kakwa. Habang kwa na klaolak pamanel karo nakakul biyak at ekek man siya kahik na karus tiyalal. Nakdah pala kay di kwen mko na chonin ta chikrik ini kakwa sino kerik ini kwen sina na sikaus aran sina chonin kaman di kwen mko taruk ta ten angkel sino kehaan masa kam singkil okre mas kebala ray la chol okre sila at sakal sakal na kasik di Dios naknachalis ni kal chakel sa la hung kablan na ulak sa la hung kablan kinep la kokal malakrikin la sumatin Jonin rik el kakwa. Ok li kakwa Jesucristo. Jose Ismanu lish Maria lish Marta. Ay bendi rahom li kakwa. E si rahom li Dios nakta sina el kakwi lish musik pos kati ki ero tahala. Buka li Dios kwan jale sa kabe. Hokan amamos hermanos.
Jamaning kaneng es osla, lis Maria, lis Marta, toh tioke, brinkili kakwa, kamali kakwa, nakwan chak tagwe, jojak si manukilis kangel, jojak manki predika, utebaan, tioke, chiro beninkil, makasih chole, nakso kulak likang, kam lah Lazarus, els musik, shaklili ram, sos juju irip chiruhep, li ranap, lis Marta, lis Maria. Mahun na ako kreakang. Ning ko siya rin naklaat sa lahong kablan na bal kamakistya kong dirma na bala inuhal ning shikwa kang sa. Yal, kawat porke mahun narah ta kang. Mahun narah tiskanap liralas kahol. Mahun narah tiskanap sina ashtikwa. Mahun narah tiskanap rishakit. Ani ko nakrali man ako yung tisela yung nagwahikang sa tiskanap tarah rishakit, mami. Malakdi is tisya marlin mejor kam kanakwa. Mamen, porque en mukuna akamanta sa lihong kapla lating nirman. Kawut porque ray cholahil tis kam siya sa lahong kapla. Ho kaan ik sa eskulis Maria la Lazarus ki kam sa lihong kapla le lis Marta. Naks kam ating nirman. Ay, dahil si makasa is kausap siya rin siyakli lis musik la Lazarus chiruhap. Ho kaan na kulman sa lihong kapla. Nakuyaks kam ban kachikiru tahale magachinara karuchina chalchiri sa anak ni kakosla naks kam hunak sila akong kabla karuchina chalchiri diskabil hanain nak irahich olehil kwan sa lihong kabla karuchis kulis Maria lis Marta naks kam lah Lazaro ay hermano lis Maria lis Marta chak chokebre chichabak hap hokebre chichabak Gachin and Kera quack, Gachin and Kera Sakang, man, Rail, Shole. Hokana Chesali 19, versículo 19. Si cual as anteluk, eretal at the mano aranta at the kiddy as el capítulo 11, to sali 17. Sel 19, Chochiche Balke, Chankerunas, Amaus hermanos, Sherek Alice Maria, Ismar. Haning and Kera Nata, Kampla Lazaro. Naxcam, you have either. Nom tahanak sa lihong kaplalaan, sikil si Raich Olehe, sikil si Tiyabak, sikil si Hapok eh. Hukanas si Ratin ni Kakwa, hukain na iskuli hukong naknagkamu hunak sa lihong kapla, Raich Olehe, Tiyabak. Amo kutsakang tachita akosla, ngkuk ang kutsaw katachis koslangkil, partag arut kuk arutin tinsakam kutsang katachik sa honalang, awit purkis mag railacho, Kamasis ko lis Maria lis Marta. Kwal ra li kam ka, hermano. Naknakwan di kam, kwal ra. Raich o lahil na ok sa lis hong kaplal sa li barko na kam ko na. Ho ka na kink a na ka li kam ko ka na lis kake lis holomil na kaan la bisitante kibrus na lep. Malak li ula kibrus na lep. Kauna kibrus na lep porque an kumahuna ahok Nagtawulak ni Kam sa isyong kabla. Kawot porke arantis kanap kya raich olehil, kya bak, pero si Kam kunak lagu siyakil. Iskam lagu siyakil, siyat ka na akones. Iskam labenom, siyat ka na akones. Mahun na ako kraim. Hukanak, wiskam kunak, kata si gruta akale. Karo si natyal si kinaan, eske porke raich olehil. Makakita akale. Naks o ka raich olehil ayin. Nungu aksach tare, nakana sach kui ating hermano, ninkia in por experiencia. Kam pun ning charakachin, ay Dios, hermano, toh chiru pun chia, so sach sincho. Matoho tanachik na klaat, kam pun na klaat belong malaklagu shakil, kam krara binkil ating hermano. Rai cholehil na shkana. Ho kaan shes kulis martes maria, Pero li Cristiane que estás eh kaman ka kere tal nak nakam ko na ke ulak tu nak li Cristiane kaman si skolis Maria li Marta ke ulak li Cristiane ko ko ben kilep chol li ranap lah Lazaro lah Lazaro tu tu che ka kamenak che ka li Cristiane ke butut nak riken li Maria li Marta ni ke ko ko ben chol ke sa sing si li akaru rehab renak tes kenak kiabak Haban, amao serman. Utain, mukuhunta ni kekaung resinkil, Israel cholis Maria lismar. Di Kristiana kung ke
Nunca quiere tal como anta na campo na xila kung kablam ke chan ke rute urakl ha kulla ang ke chan tar haruk arute skam. Mungko na el tal Israel ka chol hermano. Mungko ta el tal Israel ha chol. Kama an si skolis Marta lis Maria. Ge ulakli Cristian. Chiribal Lázaro. Ge ulakli kina lis Maria. Ke kishkehe tar haruk ar sakem. Pero mamen li raich olafel num tajana. Ne ke chotesh ba. Porque es cam chica la lasa. Hoca in na coli quinkli es knak na cam conak salish hunka blal. Qual raich ole genes kara mensa mausa. Li raich ole gela an ma hun na runa isingre. Onke chanta la jrote si karwa kwe te si hun ka chabil sekem te si hun ka tuka qual ke sa mamin. Mungkuta gawon tar isingkila. Aunque chan terahrul cristian chal karutish ya kwere na tish kohob raha chol ma amin ta el kray la chol porque li kam kwal kam ma hun na runa a hokre hokaan shish kulish marte tis maria arena ka kere tal kam anak kwin na ka kul la osa di tiempo na kwa aunque na wula kunak na kohoban raha chol ma amin nguna el ta ray la chol ahora bien amaos hermanos arena ka keretal li anita kohoban chol li kwenklis anin naruna kohoban chol han li Cristo Jesús to han li kakwa han li Dios mis amados hermanos awut na ka li Cristo porque to han ni kakawa ni ka rey bene ni ka shnao na ka han taro ha kwi an naruna kohoban chol hermanos. Amaus hermanos, kawun na kin lisrosil na chichko kin, kawun na kin ka na akmandikam, e karus chala na kin ka na akmandikam. Amaus hermanos, kawun na kin ka na akmandikam, porque la at, hermano, ka na kakwah, kam, porque kwan ke ba kwami, ka na kakwah ka na mikileo, ane ka kwas kanen kila shakil ane ka kwas ta kana chi ma a belom ho kan ring ane ka kwas ta ta kam la belom ane ka kwas ta kana chi ma a chi la ko kan ho kan ring ane ka kwas na ta kam ho na kre la ko kan porque es ka kwas a ti na kriken con ka kwas ti kan porque ta kwas sar e krikene ho kan ma ho na ho kre di kan ma ho na ra kan. Porque na klikam ko alam makachik ko ta sarkik ta chil kina ila ko mo makachik ta turuk manungkil ho ka na kink a na akman likam ating irman kao na kink a na kakwak kang porque marikwan na akwichilal marikwan na akwami kwal nke rae re saan kisha atinak akan na naksach o link a na kwak kang porque tingkanap likwas kwitsi malakling Lingkomon mating kana di kwamil anichik ramil at kana ting el chiro ho kana kink ana kwa kam kachan ikon ho kan sakal mahun na rah kam kating yan man porque kap kamash kulish lahlasa no nakshkam lahlasa no ish maria kakep chalish marta kakchikaan ke atinak u lahlasa no kachini ke rura atinengi ho kana ting an akman di kam kmisa mao serma mahun na rah takam amaos hermanos arena ka keretal lihun na chichu ko kain lischibarus na lep la visitanta in malakli chibru na lep malakli ula li chibru na lep keretal karchan karo na shmano nakneshek haan na hula kriken chishonel ati hermano lichibrus na lep ayin din ka na akman pero ang keng manakakwak main ka pero haan aktis ye manak sikwe rin haan nashpaan na rula ni chishkunel karun na rak na ilay haan maka na rak re amaus hermanos malaat sirish la malaat chekel krisyan malaat toh kawakip malaat sah malaat toh babay maka na rak rean tentonak na rula ni Napal na siya ay kakwiling kekam kakwiling check. Ang mga kutyalta.
likam kwan sa benches kunel naknachan ang kunas pata matoko toko kwan na 25 ay matoko

Kahkwili mag ash na achting shock mukuchanda. Kahkwi kwale mag amas net bag with chikana and the quest kambal. Ay, Dios, mukudikam kerman mag kundash patsta. Makwana tumin. Ay, nabal nash kosla ay kwan trahin tumin mukushin kushkam tarahlin kachin. Kwan tarah katumin mukushkam tarahlin lina. Kwan tarahlin tumin marik arsh kamlik. Li kushakil malak arsh kamlin belo. Ink a ating hermano y hermana. Likam kanak na chala aning anishpat sa makwana chot malak manapala finka mamashikila tumin hamak anarakre na chal es que porque okre chigulak sa lihong kaplala machin osa ko chot marihwal tsaka ko chot mahor na okaranak takwil pero nak na chal likam ka aning anishpat sa hermano. Aunque trasquil fuerte la cucha está que, pero no me chicle cam. Tento nak na ok, hona sik chakru anit narak tishkam. Oka nak li cam kwal, kauril bal han ma hona hokre. Oka na hermano, si la na bala choch, si na bala tumin, ma kosla na kaha porque la ima ma hona rut. Ta jokwe nak la inting cam. Mamin natin herman are nakakeretal utaraning anashpat makwana at solbal keretal herman likam kung anashpat makwana at solbal mamakana kanaw mangana kanaw tsibak makana raharean kakwi nakagulak mans ko sa likunakli o church este porque o kres risinkil kunakli krisyana makoslah ay Dios kwitarak chabil ko church kwantarahing punakin china palacio. Mare ang arah tingkam ang a. Magosla sa chol hasta li ninghal reyes gobyerno presidente ninghal rukwen yo kep si kamk kawut porque di kamk mahon na ako kre pertento na hula mata kosla sa chol nep ba in la e marik atin is che di kamk marchangkat ay ka chihun si kek nas mano. Umalakta at jesala at usla yung nabalin tumin shoksol mama rin chalong arin tishikwa rukulikam kurke nabalin po nabal karukwe tingkol kwip ke mamin ating rarukilar onke tarahlach ina o sa kuchot onke tiyan tarahru puro lem naktalandaan ah pero naknashiklikam tento naknakam chishkunil ta naknakam utmahuro na ako kre. Haman diskabil, amamos hermanos, linaskan sa klikampe, naskanap na bal malkaan. Nakshulat marishk amla chakula belom, satkana sa malkaang isk. Hananask am sa klikamp, o malakskam la kusakil, satkana sa malkaang kuin. Hanay naskan siya. Karuchin naskan siya? Naskam siya kneba isk. Kawut sa kanas sa nepaila kokal. Maris sa kam na beh chikwa beh. Sa kanas sa nepaili kokal. Mahun si nakohobay chole. Hanay na siya kanchalikan. Hoka na king anak man misamawos hermanos y hermanas. Ikam kay mahun na ako kre. Porque chibulus na lep. Mahun na rahikam. Mare amawos hermanos. Laat. Hermano y hermana, jamandikam kain mahuna okre, ichima okuna na okre. Hoeput kam kunak salika kung kablal, mahuna na okre ating hermano. Karuna rahay, parts kohlas olek lish Maria lish Marta, rikish kamiklah lasar. Juke ribininkil, hermanos taktakulun na kakwa, akamenak chikat. Akwan chikay kutan kamiklah lasar umi. Kolon ni kakwa ak chuchika. Pero amaus hermanos na hema ang kawebis kawusrik ni kakwa. Lish Maria, Lish Marta. U Lish Marta hermanos. Ko sa anil rabi risil na kyo chalik ni kakwa. Tokarans ko chiskulman. Ak hun silak chinaka. Dikirisiyan kisas mahunep chik umalakrok kong kit ka akong kilis cholep. Pero ang anak okhlas cholep. Toh kawis kawusep di kenikakwa. Toh sulak li kakwa Jesucristo toh haansk okumansk olep porque siyo alas job disiklah Lazaro.
cicok-cok.

0: 18:32.
1: Nagtakok e liko kal, uskut pal chire, chandru likwang sa tikilal, ut nakshaning kang inka tashkanap shpanungkil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ay in Oktubre, shkutang kile liko kal, barki na kakak e sa ishole. E liko kal, ahun kamatan, shpan ni mahkwal Dios hanep hun, hosop tesinki na nashke likakwa. Huganak lipog disipalati, nashke sa ishole, liko kal.

0: 22:30.
1: Nagtako kay liko kal, uskut pal chire, chandro likwang sa tikilal, ut nakshening kang, inka, tashkanap si panungkil. Proverbios 22:6. Chiro lipo ay in Oktubre, shkutang kilap liko kal, barki na kakakes sa isholep. Ep liko kal, ahon kamatan, shpan ni mahkwal Dios hanep hon, kosop tisinkin na nashkeli kakwa. Huganak lipog disipalati, nashkes sa isholep, liko kal.

kosha manuses chu amlas Lázaro, lish Marta, lish María, aqua shakojo bebis cho. Hokaina kwita man ses chu amepla kola la kaholi chabila binel. Salihona la in kakwa. Yo kesh kolba la kwa tina tindios. Chakojo bebis shak lish chol, tuku bebis kawusha tindios. Kakwa, ninkanap sa ku, Dios mío. Marekwali ray cho la gil sa atulihun kaplal. Salihona la in, Dios mío. So esecho sahil olegel kakwa. Echo sahil olegel en el nombre de Jesús. Marekwani ya bak salihun kablal. Pero salihunara en kakwa. Ninganap saku Dios. Dukup lihun kablalaan. Kesailap sa ichol at inimakwa Dios. Ho siya banur sa ichuam lish Marta lish Maria. Ho kanak kita banur sa ichuam meplak walalak akol sa ichunala en kakwa. Banchos siya kakwa. Ninganap saku Dios mio. Lasantil atin, manjo shakwet kakwa, ning kakwilal ni musakiban, kake, resh kambala santil atin chokte, makwilate na mit atin Diyos. Lokan ni bilha kabach kunalik kakwa. Manjo shakakwe, lachat kanakrik inaib lakulalak.

Naktako kaya liko kal, uskut pal chirwe, chandu likuang sa tikilal, ut nakshaning kang inka tashkanap shpanung kil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ay in Oktubre, shkutang kilap liko kal, barki na kakak esay sholep. Eb liko kal, ahun kamatan, shpan ni mahkwal Dios haanep hun, kosop tisinkin na nashk elikagwa. Huganak lipog disipalati, nashk esay sholep liko kal.

Chehokein kakamasari lupali kakwa chishunil. Chishunil hijo que hali na kanom si hermanos. Kakiretan na sesbena ruchicho chayin. Di mausilal, di railal, di chahkilal. Nararum tang sesbena kachuam. Skabush chalal, shbanak. Narahnak laot katsiktana li kakwa. Narahnak chinak li kachol, kakanap li kapapal. Narahnak laot kakushlanak, li Dios makash kwenkilal. Hukana chiruli hona lain hermanos. Li nakwanat kanak sa lichol, li hatinayin. Barahnakwas kanak sa lichol na tejechi hukain. Reli kakwa chiruli hona lain. Kajak na li kakwa chan chali li kachol kakwa chinatin ka. Shnumsinki li chokin chi shnumsinki. Chakilin kawilal sa musikir. Ikatasyal yashmag li railal li chokin chi shnumsinki. Tingnahto kakwikin. Li kakwa no kosh rabi hermanos. Tihoko rahral honal. Nakakiritan anakwang chik hermanos la uno koruhin chishyaban kishkabal yung kakwan ayan lipar no ko talimang huka na chiruli ko na lain hermanos kakihan yung kakawu asikar yung kakwa rahral honal ikatasyat chinar yung kacho linkatasyat toluk

Akwa kwan ka salisantil josha. Chiruli ko na lain senyo na ko na chom sa lagi lupal. So anak na kanaw kakwa. Ishuni li kahona li kakabilal kasi ako kihin li na chal. Abanang kakwa na kanaw ah jina. Kahon is kima kao sa shwenar yuchi chojain. Maka na ko opwi sa shwenar yuchi chojain. Hoka na chi hoka yin senyo. Chiruli honala in na kwesta mangkil chaku. Chakelin kabilal sa musiqe. Chakelin kabilal sa tibele. Rena chishunili kagreruli na chal sa likachuam. Toruhyan chishnum singkil. Rekin lateng. Hoka na kwi senyo na ko na chok sa lakilopal. Shbanak na kakiretal na klapal in necesidad. Udhana e naglaat no kwa kwaklisichak no kwa kanam sa linakhehain. No kwa kechihulag sa listyuamem ya karmanos ya karmanas. Nakanaw ka kwa nakakirekonosed naglaumak at ikakwankilan. Teruhin ta siyak chishkeban lishpapalem ya karmanos ya karmanas lichokem chishnumsinki likaw. Ichokep chis num singki li railan. Chakelis papa lib kakwa. Chatyob li kangelan sa listuame chiruli honalain. Rena teskeretal kakwa. Naklata shanim la kwankilal. Naklat chokat chirapinkilem. Naklat kakwa. Tachoy li kangel. Tabanuli sa tuwacole sa listuame. Hokanachi hokai, Señor. Nakatsaman lishkabilal, hermana Candelaria. Chake lishkabilal, Señor. Nakatsaman lishkabilal, hermano Alfredo. Chake lishkabilal, Joseph Tesir, Ralkutang. Hokanaki, Señor, Joseph Tesir listuame. Hermana Jacqueline Marisabel Cal. Castilat, Señor, ne canau carulina nume salistuam. Castilat, caqua ne canau caruli railal y choches num sinquil. Abanan, Señor. Chanchalili cachol, ne cajunaji. Cibre quenebli carmano Luis Cal, hermana Dilia. Chiruli jonalaí, Señor, chacojobe brichol. Chakelish kabilalem kakwa. Chakelish pabalem chishpabankil. Naglata choblik angel. Naglata choblik angel chirulikutan kain tohreta nagtachoy. Tohreta nagtasabi si chishunili raylan linarahnum tag salishun kapalip. Hukada chiho kain, Señor. Nakakili kapapal. Nukots amang chanchalili kachol. Nimla kwankilahal kakwa. Lahat santo sa shpena ruchich o chayin. Lahat nakatruhin chik angelak. Nakatruhin chishkeban chakheli karuli nakatsama chaku. Huka nakahunahili kachol, Señor. Chakelish kabilal. Rena sa hungkutang taruhin chik angelang salak angel. Rena sa hungkutang tishkots rehebla tenamit. Uche hokain kwankebli te papang. Kwankebli te suti kakwikin. Hokanah nakatsama chaku kakwa. Chapali berar chakwisi chishunili kakreru linanumta sa listuame. Chakelis sa ilalevlis chol rahralkutang. Hokana kwi, Señor. Nukotsamang chirilis juam, hermano Francisco. Chakelis kabilal, Señor. Chakelis sa ilalevlis chol rahralkutang. Hokana kwi, nukotsamang chirilis juam, hermano Cindy. Chatengkani rahralkutang kakwa, Joseph Tessie. Os obtesilis juan, Pastor Noé, seguro.